0: Nga rafuri hia tu ki hi tau kapisinga me tau mtukainanga i hata tūra motu ko Niue i Okalanda nei, a pihia ni ki he tau maanga i Nisilani nei po ke whau a motu ko mai ki ke whanonongo mai i hata tūra a reo taongo pi me Niue ke kua riu a taongo ki lunga pulang ke maan kea. Whakawhiho atu ki o mtulu, se kau te whakawha nohi atua, tuk te kiaka mnui na ki hea te tōra te mōmui, kua ki u whiriwei ai, e te ki lōma e tāongo ki hei pare la a whia whinei. Koe, ki whinangaro hea tua, ki te kita kia ki whakianga hea te tōra leo tāongo, tō mōua mai he, mai mehe anga fōu, e wangaria mata iu, e te anga hongo suku matōru, tu tōu e whae kupu taha ke he hiwa, mo e mātutaki ke whae kupu hongo furuma waru ke he ua furuma tōru. Mo da iowe me ana hongo furuma tōru, tu tōu e whae kupu taha ke he hiwa, mo e mātutaki ke he whae kupu hongo furuma waru ke he ua furuma tōru. Ka pehema e whae kupu ta maanga e whae kupu ua furuma tōru. Kua fua mai foki ia, ua taki siau e whāru, ua taki ono o fūru e whāru, ai taki tōru o fūru e whāru. Koe tāla, ke he tangata ngā hōwhanua, tangata ngāna saitu. Koe mamna ki anga he tangata ngā hōwhanua ki fua mai i tau fua ranga, ki he tau lākau hāna katoa ki whanua, po ki tau whawhanga manu, ki he whanau mai rōnga i tau whanua, e rāta ia mai whakatupu ana e hāna whāna. Si koe mamna ki anga hai e tangata ngō whanua, nā kai koe tō whakamana ia noa ni, nā koe tō me mamna ki ki he fua me tu fua rōnga, ki lata ia mai lewe ki ana i tau mumui sino. Ai anā i tāra whakatai kua riu whakamatāra i Iesu, ki he motu tangata nei mumui atu ki a ia. Hanga o ki he kupu hi atua, mo e tufunga ko e tua. Hakatāra nei tāra whakatai, mahi tu tāra whakatai longa. I loto te wengeria, po e wengeria mta iyo, ua whakakese mai ai e o kuro e whakaalawhalahi e atua mai hana tāre mitaki mai tau tangata e rarolangi. Koe tēnā kau, koe taha hei tau koroa mahui ngā hei muini, haine whakapotopoto, e tau tangata hōwhonua hālau tōla tau sēnā, e tau mga hou ka here here e i whanua, o ke tau hui, ke meke ke tō, ke riu, ke mātutaki atu, mai aho a punipogi. Ke ke he e tau puhāla tō, o ke ngāna. Pehe mai e tangata ngoho whanua he, nara nei, tō he mgaria mnda iho, ne ngāna whakahanoa, ai ngāta whakahanoa, ne ngāna ni e ia, e tau senga kou tunga ni ne whamahangi ei. Pai kei kei he tau whanua, kei kei he tau mga whanua ne mokuru ei. Whauru ne mokuru he kau hau, whauru ne mokuru ki he, ki he kere kere ne tose kai tole, whauru ne mokuru ki he vau mahuki huki, whauru ne mokuru ki he vau tolu merie. Ei, ai, te anga e maha ni tangata ngu whanua, whakamahau ni ki ngana ki he wara whanua moru moe kisia ia kua tolu meri ke fua baya i tu longa. Ka koe puhara nei kua hua kisi mai i atua, me ngana whakarolohi ni ia. Ngana whakarolohi ni ia. Pe mai koe stena akau, koe taramitaki. Ko ia koe tangata ngu whanua ne hana, koe atua ia. Tēnā tau ne hana ia, koe taramitaki. koe ko ngana ke mai ke ke uto ngō tō me tumu tupu mai ai e te ono to tanga me mai ke fuki ke maui ola ola mai e te ono to tanga ta ke fua mai te pōni taki e te ono to tanga e ngā te ngofunua koe tua te ngā tau te ngā takia pe mai soki ko se ngā kau ko kriso ia o ia ki shu kriso ko se ngā kau me te lahau mai te tapu ko ia me whakawhano mai hea tua ki e tamai e mōi mai e larurangi ki o mōa lahi ai ni e larurangi ko ia ko e se ngā ko kriso ko se ngā kau ko whaingo ai ko e kupu mōi Koe kupu mōi i kua whariu shi tangata me nofu ai ki he la rurangi. Pe he mai whoki i ko ia ko se ngā kau ko whoki ia e hana mōi mai la rurangi anga ha. Mo e whakamangalo me whakafu ue i e tangata. Koe rito he tara ni whakafu anga he tangata. Pako manako i tua ki whakafu ua do tōru. Mai, e tau mena kua, roi nore e tomo mui, me mai ki ai, ke fua mai ro fua longa, ka matutaki ke ngana e tau toru, e tarantaki e tua ko Yesu Kriso, ke tau funua ki e kehe, e la rolangi nei. Nā tei whaka, ai whi ngata anga e tau funua ne ngana e tua. Tāna ni a ia, me toka ni e ke longa nāna e tanga. Ai e whaku anga mā tau toru, e māme aho, e mātu taki ke ngāna sei tom taki a geris. Toka ai ni e whiwhilianga, ke whiwhilianga e atua, poke tau, harama ke ke he te wala tangata, toko ni te wala punua, ke ke he te wala punua ke mui mai e, ia ni te wala tangata ke waha, e ke he foki. Pai uhua ki ma shia whiara, ke tō tū mau e kupu he atua, o geriso ke tau lotu ko tau mirie, Moe maru, me hawhangi atu te tari e tāra ki taki mai tau mo mo i tau kapsinga. Ia eke i tau kubinei mo taki taki aki tau mo mo i ke pate rā fia finei. Ia ni me whakameanga ki hata o tōra leo taong. Ia riu na wana fōu e tau tāra ki taki mai tau whakaranga mai hata o tōra tau mo mo i. Ia ki atu mau atu tōru ki ngāna seito mtaki hea tua ki a mua mai ia i tau kolonga. O mai manako e tua ki e tau tūru a hindi. E ngoi matua me tāma, mai anana tapu. Amen. O whiro me riongi ki mua e tua. O e tua tapu i nā koe i hawa sapa. Hau e ki he mga ho tūru ni. O hanga tō e mau tūru ki mua hau. Ki mua e whakamuni nāna mai e reo taongo. A mau tūra motu i pare lā a fia finei. Whaka mea na ki lunga he tau kaunga hua. Whaka mea na ki lunga he tau whakaroanga kua muna ki ke longona i mutu. Me whaka fia fia a ki tau umabui kua aunga wanoa ke whara mga. Ia te ke tau rongo ka whakatangi tangi mai. Ia e ki tau kupura rongo ia mo. Whaka umeiri ia ki tau manamana tuanga ua masiaf. Pihia ni me tau whakahoroanga e he reo taongo pane la a chefi nai ki o tōnei o tau mga hawhenei ki whakausi ai whaka mina mai ki hamaranga o hoko atu ki he whakahikoanga ki he ingoa hau Yesu Kristo ko a reo ngotu ai. Amen.
1: You're now listening to PMN Niue.

0: Yep, he nā e hatu tūru a leo fufuola ia mai he mataka moana luke luke ke lata yep. I moe mga aho tunu nei ka e tungangi he whakailo atu koe amana ki anga ke whai whakatu tawanga moe hatu tūru ka pisinga ko whaama viliamo ke liu whakatu talanga au ia ke hana a tau ngā hua pia fuki ni moe tau whakaruanga hatu tūru he PMN niwe whakalofla hiat ke kai mama
1: Ina, whakalofale ia.
2: Ina, whakalofale ia.
1: Longon na kai.
2: Longon na kai.
0: E, longon na mitaki whakaue.
1: Okay, hom.
2: Okay, hom.
0: Yeah. Tunga nei he whae tapu ka moale, whae maa hao reka hake whakututala mo mem. Vai, ai tutala whaka niwe a mua si manako ke tuku atu, kia koe ke talhau mai la, e be hawanga he hawa ngahua ke he matakau nei he PMN niwe, mai tu whae whakapuloa.
1: Whauela he maina
2: ke
1: maho nei kua
2: maho nei kua
1: kukumei ke tutala
2: tatawe
1: ia fiafi
2: tungani ni loa e tautolu tungani ni loa e tautolu kua
1: kamata e ngahua
2: kamata e ngahua hako e PMN
1: ke ringa hufuru tautau wa mori ki tua e munei si whauege maho
2: nei ki
1: mea ki au ki whakatutala
2: atu
1: e kamata anga
2: homena
1: ahaia i tomatua tunga Sean Baia
2: kumitau
1: Patrick Lino hia fukini mo e
2: Reverend Tomasikawi
1: ni matuteki atio
2: mi tau whakaroanga
1: niwe ongo motu ne hea e vahaia si hanei koe hikitika ke PMN niwe
2: si
1: leva e
2: ngahua kai
1: le tuala ale male toa lolokini ki
2: motu pāwihi
1: to matuteki
2: e mea maua
1: si
2: mui mai
1: Torinda Hacker si matuteke te
2: fukitika to kaumahua
1: hatotoru
2: Luana Banyan
1: kuhai fukini ne
2: matuteki
1: kai Fai mga hao kama
2: ina
1: to Maggie ke
2: Horumiteki to Mahua
1: He PMN Whakalataha mo teo
2: whakalataha mo teo whakaharuanga ni kua whakatoka
1: Ke lata mai teo
2: matakai nama Ke lata mai teo matakai nama Ke whanonong mai
1: Ke halatua teo
2: whakaharuanga
0: Fufua koe hongo fulu e tau ga he ngahua mea koe ki te whahe ngahua whapunua kai. Nā kei fō e tonga whanga ngahua pehe nei ke lātuma koe he mai longeo. Nā lahi hawa tonga hua fuki ke te whahe whenonga e vaeva. Ko ingoa fua lua tau ngahua ka tungi tau skills ni ni ki se koe whakaonge koe mai he ngahua ia ni kwa mai ki ke lang watai a koe ki te whahe whakapunua.
1: Mae ke kai
2: kamlangahuao
1: tofai
2: fenonga bahaia
1: e motu ko niwe si tamai ai to
2: farmahaninga hua ha
1: moe tunga pe kai ke
2: fortala moe tanati ki
1: tanati fenonga
2: leva
1: si mai ke au ke
2: whaonga i e tau
1: tu makaka i hako
2: ha
1: ke lata mga hua
2: ke lata mga hua li tio
1: si koe kamatanga i ama
2: kamatanga i ama ma in
1: ke
2: whahoru me tonga hua i
1: to whahi whakapulo atala
2: aso tolu
1: mo to whahi tari whenong
2: na whaonga i onga hua
1: vahaia
2: mo
1: tolu tonga
2: a tokitalangi
1: ko Russell Carmel tokolonga
2: to
1: tomo matua
2: ko
1: Mr. Young Vivian
2: Tomo tapoe tu ose ia mai
1: nene
2: tau se tau
1: hoa
2: me to whenong
1: to whae whenong E te whae tere whenonga ke lata mai te whae Whakapulo atala
2: ong mutu
0: Si koe anonu fuki ke tonga hua Koe ngoa whalu a tau mena mahuinga Pai tau whakakuanga hao ni ku moua mai He haloa he ngā hua i ke he kotofanga koe producer Mo he ilo fuki koe leo hao ni mahani tonga hati ke whanonongu Kia i ka tausitu wala tala tutupu Mo he leo taonga ni silani
1: Nake moka moka mai
2: nake moka moka mai na men na
1: hau fahanga ni
2: he fahanga ni he
1: he hala
2: he hala
1: ke
2: ke
1: kaung e bung hau
2: kaung e bung hau
1: mucho de tulu
2: mucho de tulu
1: hai ai e
2: hai ai e
1: eto pugala ka
2: eto pugala ka
1: ke fraume
2: ho mo tu ha ye tu ha ye to li di fuana
1: ke he
2: ke he
1: fraume ho
2: fraume ho
1: ni we he to tu
2: we he to tu ai ku men la pe
1: fraume frano
2: fraume frano
1: si ku men he ni la
2: dio
1: ke asi ha ke
2: asi ha ke
1: to ma ka
2: ke fraume
1: ho
2: ni we
1: ke la to me to fraume
2: ho ranga he
1: ni we mo tu
2: ni we mo tu
1: ke fraume
2: frano no fu ke eto sanata ke
0: si ko tamna no foki ni kisi au he ha o ke ngahua e a ko lahi ha o mga ho ni fina tu foki ke he to a to nang po ke to mata ngahua he to mta ko he to tu lo to mta kai nang ni we a ko ingo folo do ben ha ni ko kisi au ke to fak fitu yang ha to tu lu mo e to mama tu ni fa fa de mo ke fa selinga mai ke he to fak ro nga he ni we ngo mo tu mi pm ni we
1: Mahuinga lahi to
2: fitu yang ha ku me tuma tua tu puna ha tu
1: ki tuma te kau
2: ki tuma te kau
1: sia
2: sia
1: koloa
2: ngau lima
1: ha ku lo tu tuma
2: tua ha
1: ya ye lo tu
2: ha ya lo tu te pulotu
1: me tuma kaka
2: me tuma kaka
1: ki fraung me tu
2: fraung me tu
1: tu lima ke
2: ta la ngai e tu
1: tu koloa ha tu tu
2: koloa ha tu tu ha
1: si kolotoru ni tokai
2: kolotoru ni tokai
1: te pulotu
2: te pulotu
1: ne fraunga ke
2: fraunga
1: la langa ke tokato
2: la langa ke tokato
1: kana ke ni mofoki
2: kana ke ni mofoki ni e
1: long
2: hau mutu hasa tu
1: ha ha yai foki ni
2: ha yai foki ni
1: e te makaka te
2: makaka te mutu hasa tu
1: ki fraku
2: e fraku e
1: Evang hau,
2: evang hau, poke,
1: tau,
2: tau,
1: ngahua lima,
2: ngahua lima.
1: Ke lata me tau atu hau
2: atu hau atu tu.
1: Kauka nonu ge mao nei. Kauka
2: nonu ge mao nei.
1: Ai longa lehi tau whanau
2: fuata.
1: Ne makau lahi.
2: Ne makau lahi.
1: Ke whakako.
2: Whakako.
1: Poke mui tua ke tau tupuna. Poke mui tua ke tau
2: tupuna.
1: Ke moa ta
2: whakako ana.
1: Hangao e ki tau.
2: Hangao e ki tau.
1: Tokoloa.
2: Tokoloa.
1: Tokoloa ngā hualima.
2: Tokoloa ngā hualima.
1: Si pena ke kau yo
2: ke kau yo ke lo tu
1: ha ko me ke lo
2: tu ke me ke tu ke fia ki ha ke
1: eto makaka
2: eto makaka
1: ke frakis eto makaka ke
2: frakis eto makaka lo tu
1: ke la tai mo
2: ke la tai mo to tu ha
1: a po hai fo ki de manako
2: po hai fo ki de manako
1: ke ilo eto ke
2: ilo eto
1: mai eto mo
2: mai eto mo to tu puna to tu
1: ya
0: si mai longa whakalahi ka hākoe loa e mga hauhinga hua si toko longa lahi ta tangata ni ko mahani kai ki ai manako ki tuku ata mga hau ki whai manatu whakawhiluwea po ke i tau kohai whaulu ta mtakai nanga ni ko pihea kai ko ngā hua kauwhala taha mo koe he waha loa ia
1: Fukui ma,
2: fukui ma,
1: mahaye to mo tua,
2: mahaye to mo tua,
1: tonga mo tua,
2: tonga mo tua,
1: mori
2: pihingia,
1: pihia fukidi,
2: pihia fukidi,
1: mo
2: Reverend
1: Sina
2: Panama,
1: Luisa Lavakula,
2: Luisa Lavakula, my halam te kau,
1: kakum te kau,
2: kakum te kau,
1: Hasina,
2: Hasina,
1: nefa, nefa,
2: makaulahi, kaufata, kaufata.
1: Kinga hua kai longa e
2: kai longa e
1: nakai ni ko kala
2: nakai ni ko kala ne ne
1: kaka tuma motu
2: foki he tuma foki he tuma ana
1: tunga waring toni
2: tunga waring toni
1: kalsiosi a motan iden
2: motan iden
1: moai foki tuma
2: moai foki tuma ne ha ye tuma tua
1: ne fai
2: ne fai
1: filvia he tu
2: fai te bush
1: ke frakisi po ke frakisi po
2: ke fatuta
1: totahe
2: totahe
1: longa tuma
2: longa longa tuma tu en ai mai kia
1: tu tu osi ga
2: tu tu osi ga
1: tunga wali toni
2: tunga wali toni mai ngi he toni toni
1: pia foki ni pia foki ni
2: malo polata mai manga
1: ko a kalsiosi a
2: kalsiosi
1: vai kumita mai manga vai kumita
2: mai manga ko tan iden
1: ko tuma te patu ai
2: tuma te patu ai tuma
1: tu ha tu
2: tuma tu ha tu ne fai
1: ki haki
2: ki haki eto
1: Tung hua tu tulu ha.
2: Hua tu tulu ha.
1: Pakamanga.
2: Pakamanga.
1: Hua lima.
2: Hua lima.
1: Kanake ni mufuki.
2: Kanake ni mufuki ni.
1: Ina e tau
2: matakainanga. Ina e matakainanga.
1: Ne fai ne
2: fai ngahua mua ufuki ni. Sa fai tapu osi.
1: Taha matua.
2: Taha matua.
1: ko e matua ka lona kumitau. Ko ia ne whaitausi
2: tau.
1: Tofahi malorosin,
2: fahi malorosin, o te tūru te whaitapu.
1: Si rahe muluina
2: te tūru,
1: hako maua e matua nei,
2: hape pulutu nei,
1: pe tahana pulutu nei te tūru ki te fahi malorosin. Ne fahi lamatai,
2: te lamatai
1: whapuloa, e tau te whaharuanga ke lata me te
2: whahi malorosin. Si lahe,
1: moi whakaui ka ia, hako pia hana,
2: ke
1: lamatai.
0: Tau mga ho, me tau tangataka ne whai whakatui mo koi. Ka koe he ingoa hawa tau amana ki anga. Koe amana ka koe ke liu ke he muotu po ke whakatumau ke he tau whekau hatu tōru. He mai he taha mga ho, he mga ho, tukua te manatu whakahikuhiku ke, ke lata mo koe tō whakakatoa toa hatau a whakatutala anga.
1: Koe mau e nau ma, ina pesini ko a osi au me kotofang ha koe
2: pia meniwe.
1: Kai making i au ki
2: lamatei,
1: folito fahi
2: ngā hua.
1: Ngā hua mo koe, whakau
2: eo ki a koe ma ina.
1: Hako me ki a koe ki matutaki e tō whaharoang tō tōru. A pia fōki ni ki a
2: lorokini i ki motu pāwihi.
1: Ko ia fōki ne whae
2: maroro.
1: Ke tau sito ngā hua muat ke lātu
2: mai vangahau mai vangahau motu ngā tō tōru.
1: Haia mo hai fōki ni pata. Mo hai fōki ni pata. Ko au nae ne ne.
2: Ko au nae ne ne.
1: Fai whano ngai.
2: Fai whano ngai e ni
1: lamatei
2: folitofai hua te tūlu ka eke o manako.
1: Haku mena ukalai ka ke whana
2: ki tamia. Ke whana ka mea nofi
1: me ke tanga hau kaupa. Koe lau ka pai. Koe lau ka pai.
2: Koe lau ka pai.
1: Teo se taha mena.
2: Teo se taha mena.
1: Lahi ngai e haku.
2: Lahi ngai e haku.
1: Tau makaka ke lata me te hua te tūlu.
2: Tunga hua te tūlu.
1: Tunga vhe mahani.
2: Tunga vhe mahani.
0: Ia, a whakawela he poki ka kama ama ha koe hau a taktakianga mo e lang matai poki whalu hatu tūlu a tau matakai nanga ke umai mo inga hua e ki lunga he lau taongi. Se kua utahani hau au i niwe mo e ailai loia koe ingoa haku ni koe hau ge tau sinofi ni silan whanik whakaako a whakawe ka koe hakua mo e mga hau ke whanga hua e PM niwe a si hoko mai ai ke he manga ni koe ni tuni. Tō whakatubau na tau tōlu ke matutaki mo e kisia kofi e tau oanga ka, kofi e tau matanua tau tōlu ka ngā hua ulo ki ai.
1: Mōli. Frau ele mai ni
2: mau ele mai ni mau ni
1: ka koe ha
2: ko na mo na ki anga
1: ki tu mau e pasi ha ki tu le fra nga nga ki tu le nga mo tu
2: le nga mo tu
1: ki fuki ni mo tu
2: anga fuki ni mo tu anga fuki mo tu tu
1: koe uho e he tu
2: uho e he tu
1: a ta mo mo
2: a ta mo mo
1: he mo tu ne
2: he mo tu ne
1: ka e frau ele ka ma
2: ni frau ele ka ma
1: ni ai ma ve
2: tu ni ai ma ve tu ni frau ele
1: ya
0: ai ya fukau ele hi mahaki ai ma tu kapsinga tu nga nei kua longona mai ki he mga ho nei. Ai koe mawehe nei, ka koe mga ho ki mai kei ki whakatutala, moe hatu tūlua taktaki a ko whāma piliamu, ha koe hana moinga hua ki he hatu tūlua ta whakaroanga he leo taongo, si amunaki ni ke liriu Filiveia ki ka watu ai ki he tau tonuanga he tau mtakainanga ni we, ko whēni e tamtaka vi ka Filiveia ki ai. Liriu a tatu tūlua mga ho nei ki he tau leo lolongo, a moi amina kia te hema tahala whā, tō whai whakatu talaanga moi taha tangata tunukai, ne ngahua i ke he whale kai koe talas. Ka hane leo lolongo mai ia J-Love, tala kia kula. Lolongo nei ke lata mumtūru e tamtakai nanga, ne whakatu mau ke whanongonongo mai, mua te ke tangata ne whia whia ke tui e lun kula longona mai, koe aho whakatātā ha lufitonga ne hangau atu ki aini.

0: Ai e mata ka pisinga ha tau tula tau tula. Ko lima tu minu te mole mata hola fitu kwa hoko mai tuai fuki tu mga hoki alata mea tau tulua. Ka holo anga whahe malolo sinu i loio kumi mai fuki whare tu mamatua ki he ha tau tula fuka holo anga. Ha kwa leva leva na kai whakalataha mai ha tau tula pulu tu nosi. Ha koe tau lave lave ki he tau fuka wanga. Kai mohaia kwa hoko mai a ia ki ha tau tula tau lakau hila ki he a fiafi fuka holo falahia tu kia kai pulu tu nosi ki he a fiafi.
1: Nita fkalo fla hea tuke koe a lolo ke he afiafi ka ue ke mlaho ka mua. Ka koe tau finita me tau fkalo fla hea tu mai tau ole fka mole mole fka la hea tu ke tau tolu e tau tangata ne famhani ke whanu onongo ke ha tau tolu e tau fkaulanga. Ha koe tau lavi lavi mai tau la la ve foki ke he tau wha nau ke lot ka ina me tau ngā fulu kwa lau i ai a sina ka ina e ke ke mātuta ki atu ke ta waho kwa mole ati kio. Kai mō hai atu ku ki tua e tau mina ia hani i kwa liu fulewe ia tau tolu ki a fiafi. Ka alofa finita la hi atu ke tau tolu e tau tangata whanau no. Ki a fiafi nei manakou ke whakatu talatu po ke tātu e tau hata ki anga whakauanga ki a fiafi lata ia mo e ngā ngau suka ki a tau tolu e tau fuata vi fine po ka tau tolu e tau mamtu fine ne ko whakafuatana po kwa haia i ke māhu nei e ko whitani he whakafuatana a tala diabetes type 2 in pregnancy. I loa hi au mo i māma fōki au, tōkolonga e tau tōle tau whātu whine, tōkolonga fōki tau tōle tau mamtu whine, neko whita, he no nofo, poko maua ke ngau suka, mo i manako ke maua he tau tama. Ukalahi ke whakamāma, poke whakaliliu e vanghau, papalangi, poke ke wang hau ni we kai ha taki a tō pihe wai tū tāna tū pihe longa i tō mga hau ni tū tāna tō tōru ke ngāo suka kai nemo i tō tōru ha haia i tō tōru i tō mam tō whine bagi tō whātu whine ne ko whita he mo ua ke ngāo suka moi hala tōru tō manako moi hala tōru tō mamdaki ke whai tāma Piha nei e whanua lau mutai nākai, lahi mhaki e whaka e whaka māma anga ka nā kai whina tu au whaka hokulo ne ke whaka ngoa ngoa i au po ke whaka nimo i a i au ha mtogo a tau māma anga kai whina tu ni au ke mga ahu nei ke whala po hala muka muka ke lau mata i a ke dau tolu e dau whuata i whine po ka dau tolu e dau mamto whine ne ko manako ke whaitama po ki ama manaki ke whai tama. A tau tōru ka kofi tā he no nofo mo ngā ngāo suka. A hai ei foki, whanua whakahoranga ni manako au ke tātu kato matu taki atu ke tau ahami tōne. Ka koe awhi awhi nei whakamahino atu au ki a tau tōru e tau mamutu whine ne kofi tā he no nofo mo ngā ngāo suka kai manako ke mo ua tama po ke manako ke whai tama. Hako hata ki anga, ko tau tōru ne ko whitahe no nofo me tau ngā suka, watu ki ham tōru a tau e ke kafo whakamanga whawa, whakatū tala atu ke lau tōru. E tō whakama ama e lau tōru ki a koi, e tau mena kua lata a koi ke muitua, po ke tau mena kua lata e a koi ki ta use ke Bawa e koe e ma opo po anga po ki katoa toa he ma lolo sino hau ki he maui he hau a muke kai ke kwa manako a koe ki po ki e koe ki whai tama. Whalu a mena uka lahi e doi tōru ke māma. Loa e whakaranga kai ua tupi tupi tu liu ni au ke matuta ki atu ke whai tapu kau. Kom tōru ne kofi tā he maua ke ngā ngau suka moe kua whaitama ke mga honei po kua amamanake mai manako ke whaitama. Hanei e tau mena kua lata rau tolu ke muitua atu ki ai. i loa i au kua ngāu suka, uka lahi e tau tolu, ke taofi, poke uka lahi e tau tolu ke mui tua. Ka koe tamo am tō whine, tau whātu whine, me nā kai māma ke wang hau whanire, kai oli au tō pihe ke tau tolu e tamo am tua nere, ve te atu ke tau tolu a tau whanau, mua whanono o mai ke whakahuanga nei, ha koe taha a nei, e tau whakahuanga poke taha a nei e whalua mena. Ne longa he hā tau tolu a tau whātu whine, poke tau mama tō whine kua kaumahala, halau tolu a tau lali, te mo ua e tau moke moke. Se lali a malakola hiau, ko alongona mo e whanono a tau tolu, mo e se lehe lehe aki ha tau tolu, a tau longona a ngā kutum tolu e tau whātu fine, e ko manako ke whai tama, ka ko whi tāni, he mo ua ke ngā ngau suka, po kum tolu foki e tau mam tu fine, le ko mo ua mo whakatonu hia, kono nofo mo ngā ngā suka, ha nei ha taki anga a tuki a whia whinei. Mai he hako anga hua, mo he hako tau mena ko whakako ki ai. Kai ke komu tolu, ne ko whita, he no nofo mo ngā ngā suka, mo e ko whakafua tama ke mga ho nei. O atu ki ham tolu a doi ki kafo whaka mga whawa, mo e whakatu tala ki ai. Hahai iai te maahu nei e whalu a pui pui anga po ke whalu he tau sanga vai kua lata he am tolu atau e te kafo ke atu ki a koe ma tō whine ko whita he whakafua tama po ka whatu ai te maahu nei kai nofo moe ngā ngau tuka o natu ua ni moia kai ke ko koe ma tō whine po ke whatu i whine ko whita e nofo mo ngā ngau suka, whinatu ke he hawa e ke kafo whao mā whawa, haha iei e whalua se ngā vai, ke laumatai a kia koe, ke maui, mutaki e hawa muke ki loto he hawa a manawa. Haha iei e folic acid, whakamole mole whakalahi atu, nā kei maua iau e whakanyue ke lata mo e folic acid. Kai whinatu ke he ke watu ki ham tolu atu e ki kafo whanga mga whawa ki mga hulei. Atu e lau tolu e folic acid 5 mg ma lo lua sa ngā bai ki inu e koe ke tau a hosi. Muia ki mai moi sa ngā bai ne whakahingo ai koe iodine. Tahai seo 5 e ma lo lua sa ngā bai ke inu e koe ke tau a hosi. Ka eke komo tolu poko koe e mito fine le ko fita e nofo mo ya ngā suka ha nei e tau sarawai ki ina koe ke pui pui aki e malolo poke katoa toa e maopo pāna he awa muke he awa li manawa tona kai whaimena ke le kuai. Pālua mena fōki ke liu langa ki mai me hata ki atu. Ka eke kom tau tolu e damu tu fine. Ne ko whita he no moua ke ngā suka mo e whakafua tama koe ke ngā honei. Ha haiei whalu a mena ke muia ki mai ka eke kwa nākai nofo lautatai e malolo he suka humulia ki loto he toto ke hawa sino ke ngā honei. Kia tau tolu e tamani tua bwe tau whata sine le ko fita e whakamoli ko nofo a koe moe ngā ngā suka. Le reki ni e koe a koe ma tamo ni tō whine lang matai whakalahi atu ki tau hata ki angene. I loa iau o atu am tōru ki am tōru atu e ka whakamā whawa hongo fuma lima ni e minute ke whakatu tā nā kai katoa toa e lau lohi he māmaanga ha au ke lata mo e tau hata ki anga nei. Koe ka kano ha nei na manako i loa lahi au ki ako na hua toko longa ia tau tau e tau whātu whine, tau mamu tau whine. Lea kua whakafua tama, kua whai tama, kai kau mahala, nā kai hoko ke tau mga aho whawhosi ki hau hawa tama muke. Pānei fōkini hātaki whakalahi atu pēr whakamole mole whakalahi atu. hakoe tau mga ahua tau tō patolini au koe langaki mai e whakahoanga nei e mahu I ngā lahi ke lata mai hā tau tōlu a tau mga mtu whina mai hā tau tōlu tau whātu whini e motu kani we ne ko whakafua tāma ke mga hane o ke ko lau tōlu ne ko whita he maua ke ngā suka mai manako ke maua tāma whakamundu mōde atu hako tau mga ahu Kei ua tupi tupi kato lini e maumo lolo ki matutaki e whakaroanga nei hake taha a nei e palo a mena ni kaumahana ai e tau mamo ui e hatau tulu a tau muke muke ki loto he li manawa he ni tau fine na kai hoko sia ki e tau mangaho fafasi ki hau e muke ki tua hana kakano kwa nakai mai longa mitaki e tau tulu e dama mtu fine po kwa tose, po kwa kula he dau mga aho he ha mtula tu e ke kafo whanga mawhawa ke whaka ma ama atu e dau mai nei te tupu mai po ke mui a ke mai hako dau tolu e dau whata fine po kwa dau tolu e dama mtu fine e kwa whaka fua tama po kwa manako ke mau e tama ka kono nofo a dau tolu mo ina ngau suka lahi mahaki e mahina po ke kukulo he whakahauanga ki hata ki atu ki hata utuga ta mamu tō fini ne kono nofo moinga ngā usuka po ke hata utulu foki a tau fuata vi fine ta mamu tō fine ne nākai I loa e lau tulu kono nofo a lau tulu moinga ngā usuka ka kofa I tama o whakafua tama ki ngā hone kumi kumi yoto ki ham tolo te wai ki kafo whaka mga whawa tala atu e dao mna osi ole ki tau nusi ni ngā hua whaka la taha mo yam tolo te wai ki kafo whaka mga whawa ki whaka mahama atu ka iki ko koe ko whita he nofo mo yam ngā suka whaka mole mole kumi yoto e dao lang matai kumi mai ki au ka iki ko uka mtolo ki mama e wang hau papa lani po ke whakaliu ke mong hau kwa mame tau tolu, kui mai ki hau ki ha kwa whalinga hua, I o ta huhu, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Mahino lahi whakailoa he iloa yo, koe taha ne e tau mena ni wha kaumhala ai, e tau tamamuke ha tau tolu e tamamuto fine, we nā ka iloa e tau tolu, kaumhala, hakoa nofo toko lunga e malolo e suka humilie ke hawa toto. Ka mahala hakoa nake na ama I tau tolu ke kumi e tau la matai ke lata ia mo tau tolu. Whakaholo anga ki a fia fi ma hui ngā lahi ke tau tolu e tau mamtu fine kua mama nake ke manako ke maua tama o tau tolu e tau mamtu fine ne kono nofo mo ngā suka ka ko whakafua tāna ke mga ho nei. Whakamole mō le whakalahi atu hoi tō mga ahu. Ka e ua tupi tupi kato o le atu au ki he. A te tō wa takitaki ngā hua ki a whia whelo. Kini ki mō tu pāvi. Ke liu au langa ki mai, mō liu au ta hake mai e whakahuanga nei ke tau tōlu. I loa lahi au toko longa e tau tōlu. Ne ofo mase ha ko whanau mai ha tau tōlu a tau whanau. Kwa kaum hala tui, hala kakano, kwa nofu a koe me ngā ngā suka tuku lunga, I loto I tāwa toto me nāka I māma. Lunga lahi e tau whakaulanga, lunga lahi e tau whakamāma atu. Hape tau mga hawa tau tolu atu. Mam tō whine, tau whata whine e whanonongo mai, mahui ngā lahi e whakaulanga le hei loa iau, tuku lunga e tau tolu me kwa kaum hala ha tau tolu atau whanau, nā kai hoko sia ke mga aho ne ko whafasi ki ai toko longa foki e ko hoko sia ke whafasi anga ki hau hawa muke ki ana ulangi kua kau mahala si lang matai e te pehi nā e whakao loanga ki a whiafi ma takitaki ngā hua ki a whiafi lolo whakamole mole whakalahi atu kai ki ko mole ai tam ngā hau kai manako ki liu langa ki mai e whakao loanga nei a ko I loa iau ki hā ko whahi a hua, toko longa ha te tōlu e tamo mi tō whini he motuka ni e, ne ko whai tāma kai kau mahala nā kai hoko sia ki he tau mga hau ko whasi, hai hai whoki whalo, ni ko hoko sia ke ta mga hoko fasi ka kwa kau mahala i ha te tōga muki hana ka kano kwa naka i mama mitaki e dau tōle da mamto fini i dole de kianga po ke kwa mena ki tau se dau tōlu ka eke kwa maua koe ke ngā suka ka e maua koe e tama ke ngā whakamale mōre whakalahi a tō hape tō kupu whakapapa alangi kwa ukalahi au ke sa I liu ke mga hau ni e ka pai haku ni a mama a ngaia mga haku a lot matalaia ko lali ke sa ama ama atu ke tau tōle tau mam tōwhi tau whātau whine nā kaila whai toko ua ko whai tama ka kua nofo moi ngā ngau suka tau mam tōwhi whine ko whi tāni he no nofo moi ngā ngau suka ka kua whai tama ko ko mahala mai long i mena ko mai long lahi mhaki e ha ko manako ke tātu e skaola ane ha ko i loa iau toko longa i tau tōle tau mam tau whini he motu ko whakafua tama ko mahala na rei hoko ke tau mga hoko whasi a iei fo ke tau tōru ko hoko ke tau mahala ko whasi ke whakafua tama ko ko mahala e tau tama Whakamole mōre whakalahi atu ka ike ko whai kupu kwa tōka nā ka atu pa nā ka i hanga hanga mtaki ki hama tōlo ta whanonga wanga ka i lele whakalahi atu ke lauma tai hadau tōlo tau whatai whine hadau tōlo tau mamto whine ko na nofo me ngā o suka ka i whai tama hadau tōlo tau whatai whine ko manako ke whai tama ka ko whi pāi na nofo me ngā o suka to liu ni au ki hata ki ase whakaolanga nei e whahe te whakahau kaike kua whakata mai ki hata tūlu a leo tango iwe whakaue lahi ki am tūlu o si kua whanau mai whakamole mole whakalahi atu ki tam ngā hoka mole ki tua hako e daula ki lare whakamui sino a ina kua nākai matutaki hata tūlu a whakaolanga nei am naki lahi au kua whewehewehe ake e tau tōru e tau whakahoanga nei me hata tōru e tau mātua me hata tōru e tau whanau whine a whakaholo o te whakahoanga nei whakawe lahi e lolo kini mōtu pāwi ki he hau a tau mga ahli a whiawhi whakawe lahi atu whoki ke he a leo tau ngō pia me nui hau e tau mga ahli whoki mai ke laumata i atu ke he hata tōlo a tō hata ki anga tō whakailoanga ke he hata tōlo a tō mamui malolo sino ka we lahi ke motu whanono mai ke amene nā tō tōlo a si tō lini ke whanavia ke he tau a hata tō ni amara whakaui lahi ke amene nā
0: Hei e whakau e lahi mahaki pulo tunu si lona kumitau ke he ha wa whakaholoanga ke la tai me whahe tupu nei hana i lealo longu tātu ki whakawhiawhia ki a koi me tam kupuna mu atu ke lau tōru ke wana nofo mai o ki ke la tai me tau aonga

flora he nono ke tautolo to fonga pep mo ito fuka sinu ki lunga he. Ko fonga pep ha tautolo to matkai nara niwe ke motu ha tautolo motu mori ko niwe ko ki si ai e ha tautolo atau a mamra ki anga ke late me tau ha fuka tata pia foki e tau kolo atau tu funga nga hua lima tau lahi ful flora mo e manaia e tau nga hua lima lingo ma homo atu e tau nga hua lima. E foki me tau ngā hua talatalai, he tau mamatua tāni. Mi taki lai ka eki kua a mamanaki am tōru ki tuku whenonga haki e motu ke

0: Ai a whakalawhalahi atu mataka. Pisinga tau mataka i nanga ko hoko mai tau ngā hoki. Tau se ai e hatau tolo whatu talanga mai hatau tolo matu whene ko ia ko malo po lata mai he hatau tolo maanga fulfulola ia ko kalasiosi ke lata i moe. Hatau tolo whakaholoanga pia meni ue ki a whiawhi nei. A malo whakalawhalahi atu ki a koe ki a whiawhi.
1: Whakalawhalahi atu ki a koe ma. Malo. Ia whiawhia mai hawa. Ma whaabihia mai kangahua ki a whiawhi. Whakaholoanga pia
0: Hai atona ia koe whamahani, whatau se tau tala ko taki po ke, tau whailoanga po ke, tau mena tutu po ke lātai mai tau tolo, tau matakai nanga niwe, ka le seo si tuku atu mga honei ke lātai moi, ke a koe ke tau whalawhalanga, whakaui.
1: Ia, whakaula he o tuku, ke ha tau tolo a tau whakalapalahi mai, tōne pā, anatu tau tolo ke tau mga hoisi, te tau whakaui, e he kāra pa mairewe ki mai hea tua ki rungi atau tu kōsi, e atau tōru tā kanof ke ke he, a tāma matua niwe, kāra pa lahi atu ki am tōru ke a fiafi, e he kua lewa lewa nā kai plewe i atau tōru ke he tāo nai o i tūro, nā kai o laulo atu e whikau nai ma tau whānau ke ngā hua o motu, le te o o motu, ka koe hāko a tau kupu, whakaue o i tūro, ke he tama po ke matakainanga kua mawehe mai tua ia ia ke he hana tonga hua lau matai ke le tio o motu a niwe a pāma kini amu ka alapalahi atu ki a koe ma ama ka eki kua longona mai e koe hā kua tau a mga hau atu nai ke he le tio o nai tua ni ne whenoha mai e taua ke he tau pūhāla longa tau tau ka mori ki tua Mae tau atau ngā hua whakafutu ianga. Ke hawa tau lau matai, ke tau tala te tupu. Mai ha māma tūra maanga. Pari siosi, te hia mata maanga i keke mai sā pāran. Tau kupu nei, ko mai ki au ke tuku atu e tau whakaue oi turou. Ke hawa tau lau matai mai, hau a lauta whakala palai mai. Manatu mai e koe, ka ngā hua, mai le te oni we, e tamata kai nanga. Niwe pari siosi me nofo e pisa whālen. Ka tuku atu o tau whakalofa mai he hako tuku ua mai hako whānau, ka alofa lai atu o i tu rau. Mai a ia mai a maua whānau ki a koe mai hālong matei. I onge ke mwena hau a nopu mai he maanga ia, ko he ngā ki e kuna ngā rea tua, ko i e tam nausi. Mai he hamatoru a maanga niwe mai tamatua osi a niwe, Tau tōru ko mamatua, tau tōru tau whāta. Tua ni ha mai tūra whawhika wānga mo hara tōru wha. Panonga no atu, ki a koe, ki he a taua, a whakawhanga ianga, ki e pūlangi, ki he leo tāo nei. Hala tōru tau kupu, whakaue, ki mo, ki a koe, ka ala whalai ki a koe. Mo mō kōra tūru, a kua nātai tua liu e lango ala mai tūru nei, a ngona e leo hao mai he le tio nei. Tau whakaro pātu a rau tōru ki a koe. He mai a rau tōru mo nuina le vē ki whao manoro e sino ko e tua ni e tam nausi. Mai fōki he a mai tōru tau matakai nanga ni we mai whahi tua kare siusi. Waka tai ki ai Ash Burton pi hia hoko atu i Greymouth. Tua ni ha taua matakai nanga ko Marina Taylor ana tau whakaro pa mai a Marina. Ia koe maama ki tu watu ki he le tio nai. Ke ha kua lafu mo e sehena ke maanga ko Dunedin mai mga whaokatoa mai tō lau kumitau ka alo flahi mai alo tōru ke a koe munuena ha a opio ki anga ke hiftau nai pia mai tō mskai nanga niwe o kua tu ke maanga makalili mai fulfuru alo koe ina makago pia foki ke a matu rosi nai lotu e kalesia niwe tua ni ha taua matu takianga mai he ha mai tōra tau tāra te tupu e tā mga whaosi tāra te tupu ke e kane sia niwe ala tōru me he mai tōra matua whiwhiau Reverend Makisi ala timu tuku atu hana tau whaue ke a koe ke liongi ke hoko mai e tā mga ahi mua ke hifu mai a koe ke mango kane siosi ke whiwhi aoro a tau tōru ke ha mai tōra e kane sia St. Paul Pia tau kupu whakaue, kua mea ki te tuku atu ke mga hanei, kāla whalahi ke he hawa whenonga, o e tūrou ke talong mata iusi, o e tuani ke teuteki mai mo le veki, e maha roto ha taua, o tau tūrosi, o haikia e matakainanga niwe ka hukui e whakau nei o le atu ke matakainanga ia whakamere mole tau hea mai ka uao si o si o tau hea mai ke kumi mai ko whekia e tau niwe e no no whati karasiu si mo sta whanen whakau e ke tau tala whakai keke mo tau tala whaka malolo mai kia mai tūru o i hawa ni ki le veki mai ha tau a whenonga tau tu rosi, tau whanaunga hua ke pō, tau takitaki maanga o se aniwe, nō no whae ke mutu nāko ni silani, pō i tu rou ki a koe māma, unui na piafi, ke hawa ni, ke takitaki hataua a whenonga. Tō e lahi malolo, ke hea piafi mai mga honoi, a o kaunga hua.
2: You're now listening to PMN Niue.
1: Pō i tu rou, koe na ia, unui na pō.
0: Hei, a whakawela hi maha ki, mahalo po lanta ki he hawa to manatu, am naki foki ki am nui nei a whiawhi, mai pulupulu ki mawhana, am tōru nena nofo ki he maanga makalili a kukalasi osi.

ki whahatapu kwa moli atu a ne whetokua i e matakau a Lakapiha Wales mo Argentina. Koe taha he tau whanau pele ne pele ai ki loto he matakau i aha Wales. Koe hatau tolu a tamafuata ko ia koe tamafuata niwe. Hafa niwe koe hana matua, hana hingoa ko Kane Masinua James. Ko ia koe tamatane ha Audrey Sikatupe Nosa mo e hana matutane koe tangata mai Wales koe a ia si pelea ia Kane ke koe e lai e pelea ia debuwa ia he aho pungi aho tapu matahola fitu mga pungi ne pelea ia ia ke he fetoko ia ha Wales mo Argentina. Kautu nia matakau ha Argentina, kau mahala e matakau ha Wales, ka e kiolinga koe tawahu i mua a manakia e matakau ha Wales ke whetoko i mo South Africa. Si koe whahi tabu ka hau, a mamunaki ke tau se e ta whakatu talanga mo Audrey Sikatupe no sa, pia fuki mo e tamtani nei ko Kane James, ke lata i mai hana Koe lai e whai tamaniwe ko hoko atu ki he matakaula ka piha Wales. Hei tali mai. So, lahi fia fia ma matalahi ma kei. Ko hoko a koe ki hukui fuki atu tula hawa mga whawa. Mai hawa mga whawa no sa. Langalunga mai palitoa wa seli. Pia fuki mai hawa maanga, mai hawa motu ko niwe. Hei ama, taka pisinga hanai tau leo lalonga ma hofi ke whakafia fia ki atu tulu.

ki ni ma tamat kai nanga ki to fa pe pa lo fo ki to a to mena tutu po ki to to lo mo tu mo li ko ni wi a fo ka ki se mai fo ki e ki lo he fo fa pepa e aho a Pai tufi ha do tola do whanau ia he aonga tuko longa niwe i Paliasi, niwe High School Athletics Day. Koe kau ha lolo ni puto ia i ke he aonga ha Paliasi vaha ia koe kau ha kieto. Si wha mua tu mama tole tufi we he fuleni, mua he tau poi, kai hoko mai ke mga hala nei koe lahi ne kau tū ki he. Matakau ha moea wala deo, matakau ha pua. Kai na whalai kau ko langa kali, a pua kieto mo pini. Si hikia i hingo ha pini, pe he mai kaha koe a kau tāngi, a kau ta, ta hake, mai whafu ni wei pini. Si hikia i ke e mai he pini kia moea. Ia, ia koe lanu a aulo mai uri e ka e lanu ha kieto, si a fia fia ngai na lolo ke a sapote ma takau ha kieto. Ka tola he fukau e geto whanau, ma fisi, ma makaka ngai alo tolu, ke to whewa poi pia foki mai a tā seka koe tamafuata ko Joshua. A pau mali ne kautua i ke tā seka, ka e fia fia lai foki nau ke hako a tamtahani ko sifo, a sifo nua matangile lei, a kua kautua ia ki he hana fufuta. Hanai e leo lolongo, ne ua toi mtakau TA5.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Kua hoko mai tua I tau ngā hoki e tau mawehe tua I au. Whakau e lehi mahaki ki am tōru ne whaihewani mai. Am tōru ne tau se tau whakatu tālanga. Mo e hado tōru tau tangata whanono, New E, Australia, New Zealand, ni katoa toa mo whini ne whanono mai am tōru. Am anaki pulu ki a pulu pulu ke ma whana kua hoko mai mga hala maka lili. Mai mamra ki fōki ki am nuina mai ma whale tau hado tōru tau whanau ka lili watu e whaitau ka hau ki hado am tōru tau whakakoanga ki ala tai me kuata ki tōru. Amuna ki foki, ki amunui na me mawhala e tō mumui whakāko e tō whanau aonga pulotu a tō Polytech mo universities mo trade. Ai am tōlo a kabisinga nei, le tō ala le mali e tōlo lukini ki motu pāvihi ko ma vehe tō nei, no nofua mo e munui na e afi afi.

ko ringo ha ko ko ha ke ha ke ka pa ma ka ri ko me fa na wo a ni ta la lo lan o e me ma ki tan a he he me to ta ne ha ko to o ma wo ne fa na o he ma hin da ya e ta fa ta pu ne fa na wo ko me te na ko ngo han ko rua lona. Whakai ngoa ki e ngoa hi matua whiwhinia hako. I tango ua maua i ngoia. Ngoia nei, ai mtaki lahi, ai whai kai, ai whai mena he tau mena he motu, e tarau he matua hako. Koe, mo mo ta whahi kaupā he whale, ke tūno ake pai stata. E vai vela ke tau ke ahau ke whakaino ino ake. A kua ua toko ua maua ngā hāne. Whanau he tai mahina. Tau mai ne tama he mahakitanga e mai tō tāne hāko. Kau makahiri. Kua toko māko he ingoa he mahakitanga. Maua e mō pōtahan koe tangata he kutawake. Si masi ne e mai tō whiwhene. Si ua mongo ia, he ima tuwhi whine hako, a mana fōwhau, o mga hinda tama le lewiki, ke mongo ia, ke ki ki toko ua maua. So ka ingoa he ima tuwhi whine, whanau hako ia ni waka ingoa hake, e tama ia he maha ki tanga, he ima tuwha hako, o mga hili, ingoa ku rau arona, Ia, si mau i, ia bia mau i fuki au. Ia, ke tau lahi e, mongo ia, ma sewa i mutu. Ai whai mena kai, ai whai i tanga ni haki ni oe, ne tala au he whakau, a rau tulu os, whakau e lahi a ia, a koe te ae nosi, ko mana he tuli. Nga hua ia, i palinga ngau e nosi a, whai whanangi tu mau e, Kau fakingo ang ako emplene doka fakingo lo tul kum doka utawai eh mahaya stang kailang matay yaki ayo mahana tuwa ako mo itam halo ni gilivik ko ulwa ki ang fawa ako he may matutan ni matutufin kum helione ah rotmatala ke ah nufakamuy O mahe leo ni hana hi ngō whakamua ni hea he tuma matua. Nā kai hoka mō ngō whakamui ni ako ako ai ha ako a matua. Si hiki mō ngō ia hi matua hi ngō hea ki mō ia a lotu matala. He ua hi ngō hana. Ako lotu matala, ni wanga hau hea tua ku mō e i ako ako. Si kai ako ako whakamua, nga ia hi matua hako toa aifolia. O tuli tanga roa ko he wana a toa i folia. Whanau a palakula. E ako ako mo ia ia i liku. O aloa nonga ki liku mo e koto whaanga. Nga ho ia tuli tanga roa mo he ana o toa i folia. Ako e ingoa ia ni paka ingoa ka toa i folia ko mina tau ka hai te whae waha pouri. So ke Ingo ia tupu mai he maanga ko mutalau. Se o kata mutalau a mau tolu. Nga mua tungu luaki ka haa. Ni whanau mai a balakula min tau he. Wa ufia ia au ka hae tau mamatua. Nga mua ni whanau ai a balakula. Whanau e mua ia balakula ta. Na whanau mua ia tau ai folia. Mawa tau ai folia mo tuli tangaroa. Ni whanau mua ia a matufine aku. Mo kapini kuki, he ka hako, he ngō hano ko kapini kuki, ka whahea ngā hako, kapini kuki pakani wei. Ma hani hato tōru ka hako, ka hako ia ka hae ni, na ia lafu he, tōfu kani hako. Ta koronga e lafu ha, kapini kuki mo hako, ma tōru whene, ko matu, taha matu, tau kese hana, ko sifu ka lipa, Tā o kese, ma tō whiwhine hāko ia, o tā whakale, pakani kuru aki a ia hātō ai folia mō tōli tangaroa.
e fia la yo e ai ni mu no to to wa ai ni me ai va to se ha ko e am na o ha ngolo tu ha ma to ni tu ngala tu ni ngala la ko mo mo o ko ko ki ta te tu mo o fa ngot ne di fia fia ha si lo fo ke hi ko lo ama ya i lo fo ke ha pa ko se la fo ha ko hi ko lo ama i fa ngot tu de ni o ni ta e mata ko ngo wa kini mala kwa lai te wa ia nam na fan ni o ha ngolut ai la fan no ha nga fa ko fon ko fan no la o ha ngo fon to fon no un ni hong fun ma o ma o ro ma to ro lan ti ta kum na ai fa yang fon to fon ga am ta la wi ba ia ya ya e fa fi ya ya ne ho wa o la hi kin mala o ngo me la fun ni ha ko ko am belia ku te hina a maalene. Tau a roa mo yo mantoro mo ewe pati, e kase ni na hangta ma misi leki mo wakasanga. E ulio mo viena tu kase ni puni na hako mo takai nang. Tama ye maha gitanga he mato tani hako. O mantoro kini maala kini mua mo la o hahai da kini mua. E wha vainga he lafutungani hako mo e whaka kise e polo tu. E ua, Tak hebat tu ni mio ye, malah kelekele. Wahai ngah kah aku, kau malah mau tolu ya kah aku, mungkin. Saya kau wahai ngah dek bayar kau, kau malah nehol lagi. Ye, fakir fikir kah kah bayar, kisah kah itu malah bayar kan saya. Tolong ngah mau tolu tau. Anak nelayan yang kau naik fayau ngah fakir telefon ngah. Itu mengah, oh ya kau fayau kah. Fai a mutalau ni whakaingo o kofikof. Fai mungo ia a lufu ni whakaingo o tufukia. Fai a hakupu whakaingo o tuasea. Fai a liku ia. Ka koe a, o e lafu hako he. Ni iaonga ia i tufukia. Kisi e koe loa ia ngaha e maanga ia i tua pā ke o hifu hui. E whanau ia, kai whanau whantau kasi ako koe ima. Oh, mana ima, ya fenong halau tolu, opati lima, kaya teo kasin na ya halau tolu. Saya ilang fanu fugi au fai mentu hau kan, na ilau ke wuhu ka aki ya, ya hau ngai ya itu fukia, ke huifu ma itu apa, ke huifu kita fukia. Kaya oh, wana ma tolu mau fuga muli, ya ngolut. Ay, ife manako ke o, ife manako ke hifu ya mamao. Ya, se o ni angolut ya. Kaya tu fayang hako ya mo ya ko tumelangi mo fayitala ya tangatala hika yaong ayang olot. Kolo nga matulo lah yaong olot. Kamata hake kamali may tau. Kamata niya o yaong nga kehike to bahaya nga hoko mo ya ki lunga ya. Baka ako ni hako ako ya yaong nga ita bahaya nga ya yaong olot nga ako. Ako ka ika baka nga fola lah. Tapos ni taki ako muna lalah yang ulo nang ng full mali mahumaon ng mafito to tao ya oh ngay ka ay ito paano ka yung ay kaya ng full kiki ka kama delim oh ifo gi de full mo kasi kasi na kaf de make ako ay kiho ni kaya mo ni ka ay tutong eh fair eh Saya loh ke fikir ke tu lu, pun bau nak fakalata he. Tunggu pakai hong balik, mai mama aku tunggu terus ni kahai matu aku. Ye, cuma ya ya, fikir ni way fikir ni awal ni mai. Karena ko, ani mesti kahai tu hingga he, dah fikir ni, liku, mai no fakalata ya hingga han. Fikir tunggu dah ni fikir ni. Ke mo e mo mo hi sa mo e ai ai lo yo ko fi e sai nei e tong ta ok sen ne ma e ma o ye mo e ma ta kai nang e mo to ta ni ha ko ko olina ni va no lo fo ta mo fo ki no no fo kom la e ke ka fo ye ni we ke ka fo ko sen ni ne we ye si e lo mo ye mo no no fo no mo ye mo ta ha ho ke po no mo tanga do fo jo mo mo ye ki difis
Ngofuru, ngusti, lang sitam kamu, holong fuma ua.
ta lo te kei ngahua loa ia mo ia ka tuk ai te tuk ha la fa ngahua loa ke tuk ha la wa ni ka ma te mo ia hola lima o ki o ki mo ia ia la fa ha fo fa mo ia ka ma ki ngahua a wa te mi hola lima Ola fe fi ha go he mo fa pa ne vai ko mo ala e tup ke do tongi fa pa ha ko ke ta he pa una ne ta he pa una ta he pa una le mo selen e ia e fang fu to la ia se ka ngau mo ke u e po e mo daimi po u mo po to loto ha ke mo ye ke le mo e pa una mo ha fo yum ka ma ta ha fo yum e ho la wa ya ho la hiva ka ma ta ho la hiva ke ona fai mo ofia ia ka ta ka ta ka ta ia to ke o te mi te ka mo ye po u mo po te roto ma ia fu yum ia ai fa mo ye pa una ka mo po ke lim o na la fa in te kam tek si ka ba ia na mo u ka fi tu te nga ho na ka e ka ho tu ma u ai bis te o te mi ai ke lo te ha ki mo te ma sen ne ke lo ka Okay, ai mita gila he he o hui ki ngā hua makalili, oi. Koe makalili haia, kofu e ulu, ake skaf, kai holo holo haia makataua. E tui tu mene mafana, tui e pele ue, e tui tu pusi, tawe toko mong pungi pungi ka tipu ki ngā hua, kali kali e tau, tau se vai he laka kai he aisa e puhala tu. Aka mana hui ni kama tau tohe fuki nga hua. Si, tau lahi, masi masi ke lea, e fanzi nga hua. Ai fi ima toka ma utu, na ilo ama uya toko uha aku ke, tala holo toka. Tau lahi ma lolo ya hipa nga hua. Ka mati nga hua hana, tala lofa lahi au. Ni mongo fuka pa. Ni oma ya ma utu lukon, e kaina e, ni teus. E, na nga hua ya kaya halopi, ai no fo ma tu ni ni moel i fa tu fa ka hi tu le de vo u ki mo tu le ka ki ni market te fa ni ken na hua te fa ni tu le u ke pasi ka ki mo na u ki ke holo ka mo bu pon ka ki tu le ni ka ki ro ti o mai mi ma tu lo mo mo wa ka yin no fi ni fa ka lo fa ya ko fa no u ye dan ha ko mo bu pon ne hola kama tenga hola lima e na e hafa hola tu ko ai le ko se na ke mo ke ha ke nga ho ya la bi e mo bu pon fa ne kama nga ho hola lima tu ko hola tu hola fa o se ta ke fa no e a o mo ya to lot o e ha fa ta po ai hafa ko mo o dos ni ya kama lo lo ka e nga ho ya e mo ni to le ma lo lo ha ku to ho e nga ho a ti mo ni ma ya ma won no fu ka ki ne ka ka no fu ngai ni ka ko to ma to le ma la me ya ka ba no te la ya ka ta ma lo e o he na o ngai e ya ma to lo mo ta la ya o la ki ka ya mo ya e to ka ma ta ya o nga to ma to ta ne ka ma ta ka ko fa no ta o ngai sten hope Long State House, kai tailo te matua haku, ke o matulu ke nonofu to fale ia, a kai fale whakatufonu. Not ni, ke mou e fale tunga hana to pia, ke to fundi i loe kai tunga hana, no pa wakina kita hea kita kaina. Si pia i matua, kumi to kaina, ai maeke sa tangate ke sono ke, e kaina hana, to maeke tangate ke mou ke ute tama hana, ai mrote ike ute tama hana ke toka he, ako mna o moya matulu, o ki to kaina. To kaina rote ni, ke mou e kaina, ke ne tam. Si no no e maua, tau si mou e kaina. Finangi mou e tangata, hau e tangata he fukut fon, fan wabi ko kaha ko hai ni whamana ko kaina. Ke loto ke teo whanau, ke fon e fai tama. Ia se, ko fai tama e tama maua, ua e tama mua tahan, am finta hinam tahan. Si, tali mou e pihi, manako na kai ke uta ke he family benefit e tupe ka hane wha kai mahina ka manako ea o whan robi ko pia ka ha he moya maua e uta moya he nangata ia maua ki maangele
o kum tangi ha ye do e to bala kele kele mange e ko kai na kai fo to fon ko uta ke to ka o do mena uta ka ke to state house si me e moya pe e to ho ka ma na kai o na mo ke bala kele kele ma o to fo to ni o ha ki mo ke o tala ta wis mo ye o tala pe fo ni tangi to fa e mo do ka ke to fa ni ha i o fon si me pe ni a to kum mo i to ta mo wa ha ta ha wa le ke li tong ka e ta section ga ne ne sala si o mo ya section ni i ni mo mo Panama Road ua si ha me ta nga u to mo ki Panama Road e ai lo to la he ta na ka mi ta ke ya pa na la he mo le mo le e ka ti ki ta ei mitä ki mo mo to ha ki mo pro ne po ta ta lo mai mo ki ne si ai ka ba na ke le ko fa ma o to po ni no no na ko ni e ka ta ha si mama o fo ka ni to ai pe mo ta to ai to ko ha e o ta ma o he ta ba na ke le ne ya he ta u te ta lo mo ye o ko mo ya Ok, eu tô com a fisa, para pôr o fome, tá aí, que é coito. Minha nanine, né, está aqui, tem minha coi fita, tô para cá, tô para cá, aí foi, a coi fã não nhe, aí ele me faz o fono, a coi coi tá mamaua, e tem dano, tô tá mamaua, que tá mais nhe, benefite, tá ma, tô tá mamaua, aí mo, aí o co, tô para benefite, imagina, Si, ai fia fia au. Ako mdai fia tupi ka ha. Ako, ha kutu ua ni ka hani nga hua. Si, ke ke ute tupi. Si, a kiu mo ya mo, nuf. Lewa mo ya, tala mo ya mo ya matu ha ako. Si, u nga kia mo, ni kia koe ni ka hako, koe ni ka puli. Ka peo tu ki na, si, fia loto ya. Fia loto ya, ako, mo ua te ya ito, kipisi nga hani ko mauli. Si, langa kia ia mo, fia la rotonga. Tolong ini tak. Eh, kau tak pun kau yang tak faham, kau tak kau kau, ni saya tak kau kan itu boy. Namun nama mak siapa bayi moye tu mau ngahua. Eh, kau kau yang ni moye lafu, ana moye lafu dengan dengan aku. Ni orang bayi ahala. Oh, kita tahu ke? Tiap moye mau, mau moye itu lak. Kau selain ni emita. Kau saya hadu tu lagi lau kau mungkin apa? Kau selain emita. Que tá então lá que bugou, foi feia e moye e pa onda tá aí tu lá que vai um fundo de lenho. Não foi lá que ia cair mau. Aí é assim. Aí é teu moye na e os. Tá com fita ha da da corre e mau e fale ana fu. E bi moye de mau. Aí é teu pia. Vai cá com mais gajo de. Como que corria em um bumpom. Que moi e tu lak ai ai te fo kan pe ko hai ni fi alo tonga ho ga te fo nga ta ho tu lak go hen mana ko ga ki alo tu te hea ai so ko non tu mo wo ka i le moi la ia te hea ge moi e fo ki la ko matai ai kin di ni ha ko to ho mo la fo ha ko ha ko a fa fa do la ko matai e fo ko sing ha na ni Kita bantu orang, lalu hukum itu, itu kau lalu ni ama orang yang nafas tahun ni aku, macam aku ni macam itu kau tali lah, ayah ayah. Ini dia kau lihat orang tu fali tua, aku tali mau mangeli, kau kau kain itu fakta pun. Nafas kau istirahat di house kau, betul ni tu pakai ke, aku tahu. Ayah saya kau, oh ti, hey mau yang tua, elang je tu, nafas ya saya kau. Uting a fale so be o e por botiga ha ni ni o ma o ki ko manuel intin yutiko mo nei si lot mo e kele a mo e kai u ni ro ha ko ya ute ma o e la kele kele ko ma u ngala na o ki lo a o si ta ma tu ma ha ku ma tu ha lo to ko ngo tu pa nga ma i ha lo to e mo ngo fa ka pa ma tu ta ni fe fe ma fa wa ma tu fi fin fe fe ma fa wa i lo si ga e lo to lo ki bisinga o he tap
pefeleni e fan hei ni yung. O me to matu haa kwa ya ita. E fai hoa ataan leo. Mau leo ta po maua o un leo tal. E me to ako pai halo ko fiha e. Si pia usi ako whanau utausi ni he tapo hao to tap. Uta ni e. Ma sewa ni gai hao kute ni gai. Ka o he tapo. Ai lo to mamatua hako ke mga hao mga whanau ai mo dautama. Tau kore dautama tupuna. Ai lo te mga hao palang. Lo ni ke mga hao niwe. Tio ke mga hao niwe ni ka tumbau ai ke whanau. Si mga hao niwe ni whanau. I mga o haong. La whanau ka haonga. Mga hao whakapalang. Whakapintania. Ai whakaonga matu hako. Ei, palang, palang ke Britania. Ta whana kai haonga, wang hau Britania. He nai a koe, wang hau Britania, wang hau Inglis. Si, hei a sako, o ni, sako wang hau ne kau hen, ka wang hau i ka ina, e te ngā te uruak i haku, mai kau, mai lafutonga ni haku, wang hau ni we, ka pehe wang hau Britania. Alau tolu ni ka ha, ai ti wang hau whakalai. E fana te fana fana lo to lu ni ka lo ngona ka ta la lo ma to lu ka lo nga o Britania ka ka be mang ha ni we e ka ta la lo ni ni me ala to lu ni do ta be ma han ya ha ma to lu ha ka ta ma to ai ma to a fi fi ni ai be la ya ko ma to ta ni e ma to fi da ko to la he e lo to ni ke mang ha ni we do fana Rako mama, rako e wang hau niwe, rako kupu haku ke wang hau. Ka pehaka e naha, ka kama falaulau ki kai, saka a tawe toko pe ka hingwa, tawe ni pe naha, ane ka aku e hawa i kuna rako yo. Na, na kai, wang hau niwe haka, na kai, ai ko hawa, o haku, na kai. Di ia e mtu fifin ni haku e, to lahi pe he kumina lahi hake a ia, Ya na tamatu to na ima to ta ne bi ya ima ho to ai fo li ta lo to ga ko ai mai ke ke ke a ki u mon ka kai a kai ko mga ho kai ni to la lo to lo to la e o ke mul ho ti ni we to la ai ni mo to na u se mo to la fi fi ka ko u ka ga ke to ba na e ma ho ni u ka lai ka to rong ka ko lo to ha ko ai ni mo mo to ta wa ai ni me ko ko ta i wa ai wa to o ha to mo to ha ko fo we ka no e fu tu de wa no no e pi ai ga wa ai lo lo to ia ga ai ha ki ma ia ki te ta ko ko ni a mo le lo de ga ai Ini pipi kahai kahau kita ini nak kahau ni kita. Eh, tahu lah ye, elok tu aku kahai mut. Tahu lah ye, tiada elok tu lagi kahai kena foy. Tak kahau kan kahai kita puha lah. Nanti apa aku nak fikir ini foy kahai yang matul ni we. Fikir ini tapi eh, masih fali. Tak kahau kan kahai tu tama tak kahau kahau ngah. Tiada kahai foy kena foy we kahai kau aku fanau. Wei ngoi mana ka tu po ne pa na ni tu tu pi o ang ni tu tu pi ha u ki ai ngoi ba ne ai ta ta ga ha me ba ai ya ko to la e la ya to to ki mu tu ne ta to se ke mu tu ha to to si lo to la e u ke liu e liu fe fe o to ta ka ka ha ko fa na u ka a ki ne ai u ka a tu to ba la ya ka ya e ne fe la ri ngai ni ka ka ai ko mo mo to ti ha to sin no se me ske le ni ka ha Kai to ka lotu hako ke himutu ta ua. Ai fai mena ke ua aki. Pe nina ke lotu hako ia. To hako mutu ni whanau ai.

Hei ama, tau matrainanga, e tau manatu mai he matua ko hake makahili. Ko ia taha ne kua kauwhara taha ke he tau matangahua matua mokoina. Moe matakau takatakai moana. Si tōla he furufruala he tau manatu he matua finini. Mua atu ke he tau mga halaha he motu. Atunga ia koe o kini mahala. Si koe mga hala fōki nei lua iau koe kini tolo. Ika ha, o taka o mito kapisinga hao mea kini tolo ke lata mo ito tangata tāni. Ke kini mahala ha, kini mo ia ha tangata ha, he taha he whahe tapu nei. Whaka holo atu ke kini ha hau he whahe tapu ka hau se katoko lima. E langa viko langa lima te ka ha he mo ia. Pia fōki e hua tolo he tau whānau fifine. E haka langona ka ha he te mga hala ia, ko e hua tolo. Hua mua, o mua hua hapatu e, o si mea o hua hapatu ko, o atu mea whakanga. Si loa fōki au ka haka mana, te mga hala kai punu pōvi fōki ka ha ia, ka tau se use kai ki whangai a ki ka ha e kenge, po ke mata kau kini tolo, po ke hua tolo, ke he tau mga hala ia. Si tō lohi fōki e furufruana he longone tō tala hauanga ia. Si tunga nā fōki longona ai fōki tō tōru ka hamnei e uka he manga hala, he kumna o hui ni he waha ia makariri, kai ma o hai he tau mamatua ha tō tōru ka hae ukua ke uru. E tau munui na ka ha, ai whai mena ke whakata tai aki ki he manga hala ni, ne kua hoko mai te tolu ki ai, tau pasi tau teki si, koe tau upa e mona i ka ha, mai tau tuleni, kua mua ko mahomo atu e manga hala ni, ki he tau manga hala ia ni umua ia i whai e tau mamatua te tolu ha, tunga ia tau tōfua ni watu ki Samoa, watu ai ki Fisi, tau mua he wakalele whalu, ke he motu nei ko New Zealand. Ka ke mga honei tolu ne tu rā mai fihe tau minuti. Ke whenatu ki niwe, si hau, hau foki ki hinei. Ai longona he waha nei e uka tunga moe mga hala ne fofoa ai, po ke foa ai he tau tupuna. E umai ki he motu nei ke kumitaha heingoa. Kumita munuina. Kai moha ia matamata kenanga, kua tolu furu maone to minuti he moli ai mata hola hong furu mata, hani he to tolu, hani whaka sila, sila ato to tolu ke he tuloto po. Si ke mene ia matamata kenanga, ka hoko e ka tā hola hong furu maua, to tā atu ai whalo rorongo, a whalo tau whakahekianga ki mua he atua, ki vivehea ki e hātau tolu a tau whakaholoanga, min hātou tūrua tau, hātou tūrua tau whakahoranga, toka hiwhi tau tūru e aho ua, kai lalaka atu a tau tūru ki he aho lotu. Si hai a matapatake nanga, e hātou tūrua tau whakahoranga, si tūrua he whakaui ki he tau whakahoranga nei ki mai ki he tau tupuna hātou tūru. Ki toka hiwhi i taha tāonga, po ki teo tala hauanga furufuru ora pihi nei, ke la teia moe tau atu hau. Ne ngaronga ia. Hanei te whakahoroanga, e taha lorongo nei, ko tata mai kia e taimi, ko tata mai kia e taimi, ko e TTC, ko e kou Teachers Training College i Halamahanga nei whakala teo. Ki waha ia ha ko teo TTC, muna whai iaonga whakako, whai iaonga he waha ia, e aonga nā ko Halamahanga. Ai roa koe mōri ia po ke hepe ia, kai pia hākalongona, mā tau matakai nanga stokoronga tau whai aonga ni a, o atu ai aku whai aonga ki he tau mga hala nā.

0: listening to PMN Niue.
1: Kua hawhatui e mata hola taha mata mata ke nanga. Hofi hofi adi te whakalo whalahi maha ki adi ki am tōru ki he pongi pongi nei kua hoko mata tōru ki ai. Ko e toi ni e hongo furu malima te minute si tau ma vehea i atau tōru. Ala hoko mai ia e hā te tōra tangata ngā hua ki he mātu te kia te mata hola ua ke mata hola ono he pungi pungi. Amana ki au kua ma whana am tōru mo e tō mga ma whana am tōru. Whakapurupuru le veki mo e pui pui e tau momui matamdrenanga ne haumia momoko. E tau mga hālaka hoko ato tūru ki ai korotonga whoki te mahina nei iulai. Si ke hoko atu ke mahina au koso. Ka ose mahina au koso kua liu te ia ke mavata vata mai whoki e mga hāla mawhana. Tau tupu ia ne o atu tau tūru ki ai ma tau matakainanga. Tūtū nona tau ahe puara ke taha mata patulo longo he tau mga hala nei, whanua ngai a whoki e no longa nei ma tau ka psinga hofi o fio te whakaalo whalai maha ki atu kiam tō.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mara no mare a weki pe malo le le tonga to pe ko Filipo Motulalo mo ngongo a ho pure lulu ko ni hong fulma ni masiulai wa fe wa no. Ko to ku mai sa vea fa to tolo i fo unga Filipo ya e kai pasiki o nusilani pe a ku asia i ko kamata ke nga ue a mi sini fili ia nga he community. Pe koe pae tolo e ua o kina tolo koe ne wha eke eke, o kumahino mai, kuna o si kamata ke whanonga atu, i a wa i hala o teu teu ki he whiriwhare area i novema o e tauni. Koe kautaha whato tolo pe koe research koe ni koe Horizon, pe nae mao e kina tolo ria pe seti e valuono o kina tolo koe ne wha eke eke, kuna o si lesisita ki he whirikoia o e tauni. Kai e tawhaki e taha ku mahino mai foki, o te eki ke whaka aaki a e saeniti o kukei mohe, a e whanau tupu ko ia o e whonua me e tau tahawalu ki he ua whaa. He nai tō lalo a pito aki nau tō luia i he whiri whakamui mui. Ko e toko tō luia toko ngofulu ko tō apena nau pehe o kwe mao ke tō rere yange foki e kau kantiteiti pasifiki mo he ilo ko ia ki he mea o kwhai. Ko e taha e ngahi mea koe o toka ngalahi kia ia e kau whiri ia o e tauni ko e hiki hiki ko ia o e totongi nofo pe mo e pōre ko ia o e mauanga wāhenga a e kakai mo e o ngoi o ku ikai mahino ki he pure anga e ahoni ia a e mea kumahu inga ki a te kinau tō lu. Pe a ku kau foki ki i he mea o kuasi i he whamatala ia koe ni i he savea, ai o ngo i he kakai o kui kai mahino pe fio o ngo i he pure anga ia a he whengawe aki koe ni a kakai pasiki. Pe se te fitua o ki nau tolu na whae ke eke, o kui kai pe te nau tui ki nau tolu ia o ku mahino ki he whae national a kakai pasiki. Pe se te fitu whae ia, o nau tui ki nau tolu ia ko whae act, o kui kai ke nau fie kau mai, pe mo pe se te ni mahiwa o ku nau tui o ku pehe ai New Zealand First. I e taimta tau foka u whakawhehu ia e kau whiri pasifiki ia ai anga o e nau whiri koe ki novema. I e whakatotolo koe ni a Horizon Research o ku asi ai koe wahe tolo ki nau tolu ia na e kau mai ki e whakatotoloni o ku kaipe te nau tui ki nau tolu ia o ku mahino ke National, ke Act, pe mo New Zealand First a e ngahe Community Pasifiki pe mo mea koe ku mahu inga ke te ki nau tolu. Na e pehea i e awha anai o ku asi me he whakatotolo ia koe ni o ku whaifaka māua kakai ia o makatounga i e ngahi whounga ngā ue keke. Ko awha anai whoka ku mahino mai e tuu ia mai wha i New Zealand First pea o kune whenga ke whakamama o me he ongo whaha i whapolitikare ko e mo e mea u nau tuu ki ai. I e taim tatau o ku ngona mai whoki pea mo e whakatoka ngā ia ke oua e tae toka i e mawhai whiri ko ia o e kakai pasiki. I e whamatala me whai o ngong whapolitikare ko Josie Pagani o kune whenga ki he wha i rei pā ke nau tokanga ki ngahi mea ko kumahu inga ki kakai pasiki ka e tuku a hono tae toka i. Ko e whakauto uta a e whakatotolo a e horizon ia o ngari ngari e tupu a toko lahi ia te nau party vote ma e rei pā. Ko e nau whafuafua ko pesete ni mataha. Whatatau ke pesete whawalu o e whiri kohiri. E taim tatau ko e tangata whai o ngongo ko ia ko Richard pa matatau a e whai o ngongo pasifiki. O gune iri fia na i kai ke resisita aho tau kakai pe tu uatu he aho whiri ke e whaaongai a e nau toton whua politika re ke nau whiri. Ko pekia e tangata et whaiva o ngongo taha anu silani. Ko e whakahaeni e pekia a Sam Neill ko e tangata o kutaku ko e tangata e whaiva i loa taha mei Nusilani. Na e whakahaeni e hon whaamirihe aho mōni tēna ne pekia e wharemahaki i sene ao Sireeria i he hao hao ko ia a hono whaamiri. O pehe na ne nofo i hono wha tupule kina ko ia a hono tareniti he malae o e et whaiva. Pena e toka ia i he malae ko e ni. Pea pehe foki mono aveai mono si la ia ki maamani. Na pehe a taha o i kau fufine he malae o et whaiva. Na e hanga i Sam Neill o fuatuu hatu unga ma o lunga ki he kau et whaiva. I nusilani pea mo maamani foki. I he toho onga mo ui mo e ulunganga tauhikakai. Toka i he whimaarie. Kua tuku mai e minista koea ki muri a Nusilani a ene whakakaukau whekau aki pia moe ahi ahi mahafu koea o kwhai he Pasifiki. Lorotonga koea a ene i Siapani na e kau atuai ki he talanoa pia moe o Siapani whekau aki eni pia moe ahi ahi mahafu koea a Siaina. Na ne pehe o kui kai koha mea ke whaka maa maa pe no noa i ai. Pe ku whapapau i mai ai he mini saaki muri ia ai tuu koe a Nusilani hei kai te nau tari ai ahi ahi mahafu pe ai tuu whakataha ia mo Australia mo Fiji i he whenga oe aki ki ha Pasifiki o Kumerino. Ku o loto taha a Vanuatu pe mo Papua New Guinea ke na tuu whakataha i hono ngā oe i waa ofi ai whenga oe aki ai kau polisi he onga funuani. Nei whakahe newspaper Vanuatu koea koe Daily Post. O hoko e whengawe aki a koe ni, ke ne taha e fihi ki a whengawe aki i hono fusia o koea o e lao he ongo whonua. Malo i a ngahi whakamatala pere pere ngesi, pe mo mau mau luta foki mo malu whakavaha a whonua. Nei whamuonia e area pau koe ni i Port Vila, e minister koea ki he mea whakaloto whonua, Andrew Napuat, me i Vanuatu, pe a moe minister polisi koea a Papua New Guinea, John Puntari. Ka e taim tatau, o whie mao ke toi waa o whia nge foki mo whi ngao e aki e ngahi whonua kau ngā api koe o Pasifiki. Wha o si peme si poti, ku o whaha he Palestinia koe ai Akapuru Riki a Tonga, o i he... Oku iai ai halafononga kua whakaawa mai ma e kau wa inga akapulu riiki ko ia i Tonga pia mo ngahi motu kehe o Pasifiki. Ko e whainga maare ko ni e lava ai e whanauia o huu ki he timi sifi ko ia a Papua New Guinea pia kau atu ki he whi auhi riiki whakalotfonua. Ka tanga peta o ngongo mamai ki ahoni ko au Filippo Motulalo tua whaatu.
0: All new Island Time with Tofinga and Ina only on 531 PI.